0: Oh, Pabi, Plasmus, ne dia
1: senti.
0: Se, eno so betu me, eh, juma te se Plasmus.
1: Na kwa si mensa ni ya mensa yepe.
0: Yes, sir.
1: Se wadi azye.
0: Yes.
1: Enye noa.
0: Kwa je, hepa plus
1: Pabi Plasmus.
0: Ena, ma obin so nada. Dao. Se, oh. Jehovah plus ne nkwa na de na wotom yenu ne mienu na asa no ne pa bi asa ne
1: plus oni bi ti owa
0: o jiba ko no anu ei
1: owa to mi ensa ne nyina
0: oba ne hon kon kon
1: ani ade amam
0: je mi ensa
1: akwo shofi
0: o se ne de no asa
1: ko
0: ba bi foforo
1: bo se kan se bi
0: yes
1: no ko pe bi next time no makọ pe bi
0: obo ko pe bi
1: yes
0: o ko be fa pavine plasmus no dodo mu
1: ko so bi e ba opetre
0: eh na de o to wa wa wa wa Enu ni ya miensa.
1: Yes.
0: Help plus.
1: Pavi. Ena plus. Plus. Yes.
0: Nana ena me de me number to dwa. Obi da diabetes abro so.
1: Na me ba ansa na do na man betu dwa no. Ena ma menka se me nkyre ye nua mema no.
0: Okay.
1: Doctor Anadwi. Ena nyame yi ade bi kyre me.
0: Wow.
1: Yes. Nana me kan okre. Odifo. Me be kan okre.
0: Yes.
1: E ma ni bedwa.
0: Hey. Hey.
1: Na so me mo mu dwa. Se unim e mane babontin be ka kire mema se me de me pe be ma obetimi agina so a che no se wo mu na ekunye no
0: okun okun eh na so na okun fo
1: enti wo be force wa se wo be gina so nyo ko ko fo dro ni bi na wo wakoto na wo nya pressure
0: ai
1: what i say enti wo japade ni ti a wo be se wo fro no ko fa boy fofro be tra fie wo no ana wo se wo ntimi ne na
0: yes yes yes
1: ana se ni pa no And I did ye na make a chemin no. Say any panua was say, Wobe Manusa. Won't you need a noun question, Tino? Sour Bacon or Casano. What no son who are caught the doctor Nibu Hospital oppression and Fidia would dry a dear road run, Nasino, Nasinima, by I. And so didn't know what she saw Banu China for Drono
0: and your Bernard.
1: Now I said, Obe woo. No, what's ho. Eti mema no wey e disem na me de mamo.
0: E disem.
1: So ba bia ka che se ba ma de e se wo gina so che e na se ka ko wa na wa se da ko tu wa obua opuoku.
0: Opuoku.
1: Opuoku.
0: Opuoku.
1: Eti de ye ka ne nei.
0: Yes.
1: Me ni pedua no a.
0: E nya na so on din. En ko todro en ko wo.
1: Me de ba ye disem na wi a chire omo.
0: Na me se enu a opanyi bi.
1: Ana de me ken.
0: Enu anu na na. Opanyi bi pa. Former station.
1: Yes.
0: Oba ho no kan se heba plus e duro ne ye. Na wo hu no yankopon abasa.
1: Yes.
0: Onu kwa do so mfa akodun tutu e chiru.
1: Yes.
0: Odun heba plus pavi ne plasmus. Ohu ya sesa na yankopon abasa mu odin.
1: Yes.
0: E wo ne so.
1: E wo ne so no nim.
0: No nim na na. Yes. E duro no nya me dia che o mai no.
1: Wo dia dum ye kwa.
0: Oba ma me nkoto China duro bi nko wu o.
1: Ene maka hintasem.
0: Ena e duro we je no ma be kojina so abro akoma. O brabuo ne unipa dia na eboa no.
1: O
0: dwin ne ho. Mesre Ghana. Onso yo ba, eduba bi e ma no so, emomo ayen. Oba bi wo ha asabio. Ono no chese wo kwa chire onana infections ni ade nti. Onti fio. Uti ne kura onti onana. Nti se oba no, se wan ko pe chain so ye China dua metwa na. Onti se bibi ti no.
1: Enfidia ye die instrument e wura ho no.
0: Eni nti ne yesre ma ne se ma hepa plus
1: pobi plus mo
0: se mo. Now dia tabi hohoro ho.
1: Yes, fanchire fa ho.
0: Fanchire hohoro ho. Now dia bibi ko akire.
1: Nyenu so nko ne se kono mo.
0: Ah.
1: Tie ni ye. I tell you no bo ha we are. Na wa me no so no pu fiber no.
0: Debi.
1: Che me che wo mo.
0: Oba me sra ho. Enti na wo di nchin so ho ho no.
1: Wo
0: de on tumi nwi a.
1: Yes. Blending.
0: Blending na no.
1: Yes.
0: Blending atadwe na no gu ever pass. Now the here.
1: Wo de hwade.
0: Say infections ni age na etete wo a. Enti am wa tin kan nyina ate ayira no. Si de ensa kan wa wo hu sensa kase bi e da wo so a.
1: Wo bebo se bitim.
0: Wo be hu se ensa kan.
1: Yes. Awoso.
0: Enti enko kumo biba bema.
1: Wama kunya che wu.
0: Efi se, wadine sa kan wanti, wadine nai kan wanti,
1: wadine
0: ti kan wanti.
1: Enti uu chene se.
0: Onko fa chenso.
1: Chenso fa mepcha. Ande obati.
0: Mesre.
1: Na uu cha na wazu wewu. Uu chenso ugrano. Ube u
0: nasi. Uu chenso tumikum.
1: Yes. Etwene buwakum.
0: Ayy, uwe tumikum. Ya best say dey yem fa chin so nko.
1: Yem fa chin se nko twa
0: ma edwanu. Blade crebe tu dey twa na yi.
1: E me bu nko ya sa.
0: Nti o be ma wutie me. enkodi obe